0: Amen. Mayong gabi sa tuang tanan, especially sa mga naka-tune in karon sa Angkor Radio 105.9, no, diri sa Davao. Madunggan po ta, may gabi sa ito kasikbit nga man lugar, Pastor, sa South Cotabato.
1: South Cotabato. No? And Topi. No? Topi. Oh,
0: sa one, Santos po.
1: 105.5 o 105.9 Jinsan. O ang Cebu, 104.3. May gabi idea sa mga kasilinganan na to. No? Padayon, nag-pagamit no, sa ato ang programa. Especially, diri sa Angkor Radio 105.9. Sa Davao, amen. Pastor Andy, salamat, may gabi, Brother Tracy, may gabi.
0: Yes, may gabi, Pastor.
1: May gabi sa tanan. Medyo, o, maulan nga kagabi yun, no? Maulan.
0: Kusog ang ulan. Uso. Amping lang sa mga driver nga nag-drive okay, while listening sa ito ang programa, Pastor.
1: Amping mo kay
0: for them.
1: Danlog ang dalan. Oh. Unya, dili mag-init sa ulo. Hibog na ang panahon. So, kalma-kalma lang sa pag-drive. Kung ato mga taxi drivers diya, no? So, agi sa tama nga dalan. Ayaw yung tao niyo, itiktoyok yung pasahero, no? Para maluoy puntaan mo kay magtinabangay ta kay tukod sa kalisod sa panahon karon Pastor Andy.
0: Tama yun.
1: So, kinanlan, patas, no? Patas nga laban. O madlok ta sa atong buhi nga Dios.
0: Yes.
1: O bisan pa man sa atong mga PUG driver, no? So, amping mo, mga sirs, no? Amping mo.
0: Sa ato mga bus driver, Pastor, kaya yun na po yung mga bus nga.
1: Yes, nagapaminaw.
0: Nagapaminaw po sa ito. Ah. Oh. No, amping sa tanan.
1: Amping mo, amping.
0: Kami no? Nagampo sa inyo hanga.
1: Yes.
0: Safety.
1: Oh. Ato po mga kasundaluhan o mga kapulisan.
0: Yeah.
1: No? So, amping mo diha, sir. No? And also, no, sa ito ang mga kaigsuunan ng mga pastor, no? Mga kauban ito mga pastor sa kasikbit na lugar, no? Bisan diha sa Padada, Makilala, Bansalan, no, sila ni Pastor Bong Gallardo sa Bansalan, no, Pastor Giovanni Oton de Espadada, o si Pastor Gerard Leo Tito sa Kiblawan. Always na sila kapaminaw, Pastor.
0: Amen. Sa gabi, radio. May gabi sa ito ang mga ex-unang Pastor.
1: Pastor Ray Siciliano sa Living Word, Bible Baptist Church. Let's
0: pray sa ilahang kwan, Pastor. Ilahang
1: Missions Conference.
0: World
1: October.
0: Mission Conference.
1: October 1 and 2.
0: Yes.
1: So mauna ang ilahang date sa ilahang World Missions or pila to 13 or 16 ano, World Missions Conference sa Living Word Bible Baptist Church. Mga kaigsuuna tong pastor, no? So pingsan mo tungod kay karon uso gyud. Ako pastor igo jud ko sa
0: Nagi ko pastor. Kuan lang kita.
1: Napay haze daw, Pastor?
0: Napa?
1: O, napag yun daw ang haze, no? So, muna na. Napay haze. Hazel po kayo, hazel. Hazel kayo sa to, ah. And maugin po daw ni Pastor, basta doon lang December, no? Pabuto na ang mga tao, no? Pabuto sa ubo ba, no? So, ato ang sitibayaon ni atong mga nakatangaw karon sa ato ang live.
0: Sister no, Dindin sa Hong Kong.
1: Sa Hong Kong, no?
0: Amen. Sister Dindin, thank you for watching.
1: Si Kuan, kisa na, si Sister Elma.
0: Sister Elma, and si Sister Meljin po diha.
1: Meljin, no? No. No, ako pong among men po nga nasa Japan, no? Brother John Mark Sawan. No, Brother John Mark, may gabi. And also, ako wife po karon nagtanaw sila with Baby Kia. No, sa balay, no, nila ni Dayan sa Cambridge, Malagamot. No, watching.
0: Yes, ako pong former colleague, Pastor, yes. Na karon sa Marshall Island, Majuro.
1: Majuro.
0: No, no. Silingan na sa Guam. Ako na mga former na ko nga mga kaubanan, no, sa itong work pa tao. So, nagtanaw po sila sa ito, ah.
1: May gabi.
0: Gabi.
1: Bisaya po siya, Pastor?
0: Bisaya, Pastor.
1: Bisaya. Brad Larry, decrepito na may gabi. Muna yung tagiya sa Kuan, Laos Coffee. No. Dili Laos, the Laos coffee lang, no. So
0: gusto Judith, mo magkapikapi, no?
1: Magkapikapi
0: heavy
1: mo.
0: Rain gyud daw dito sa inyo, Pastor.
1: Kusog na kuyawan akong apo og pagdalugdog, no. Vertigo daw ko ana. Kusuga sa dalugdog.
0: Sana suko nang ginuwa ni.
1: Amot na murag na sana kali, no. Kay murag wala gyud masamti.
0: Takwa na ni siya.
1: Lala magutas sa crooked and perverse nation, Pastor. Ang mataw
0: magdool na ginuginoo.
1: Yes.
0: Tawag na kita Ginoo.
1: Wala maguta. Nanan sa crooked and perverse nation. So, mga na gini. Naalagin ta sa point nga
0: Last days na.
1: Last days ba? No? Pero anyway, no, palayon lang kita.
0: Palayon ta kay ang gospel still in effect pa karon.
1: Yes,
0: no.
1: No? So
0: ni ang mo ang gitawag og purpose, no. Dere sa Angko Radio. By the way, naminaw dai mo sa Gospel Hour, ha. Tong segment, no, every Thursday. 6 to 7 p.m.
1: Amen.
0: So na yung mga programa sa Angko Radio
1: okay,
0: na
1: programa yapon. Martes, Merkulis, o Wibis, o Birnes.
0: Yes.
1: So, napoy sa Bado.
0: Oh.
1: Napoy tayo sa Bado. So, tune in lang mo. And especially sa inyong mga FM radio, 105.9, i-dial ninyo sa inyong FM. Mga sila ni Charles o sila ni Dayan, online na sila kanon na isa.
0: Yes.
1: Ilang radyo sa ilang sakyanan, no? Brother Eric, no? Fernandez.
0: Brother Eric, may gabi.
1: O nagyahe man siya ron, Brad, Abing, no?
0: Sila, Pastor Ruben, oh, Lechido, nagtatanaan na sila sa New and Living Way Bible Baptist, no? Di na sa Saipon, sa Turil.
1: Saipon, Turil.
0: Ato mga kaigsunan diyan, nagtatanaw po na sa toa, Pastor.
1: Amen.
0: No? Di lang sila makajirit-krit kay maulaw ba?
1: Oh.
0: Ay mo kaulaw, no? Great mo kay... malipay po doon yung gigreet.
1: Oh, eh,
0: basta ako yun na muna.
1: Oh, yun na, good shout out. Shout out. Shout out.
0: Amen sa kwa New and Living Way.
1: Oh.
0: Bible Baptist.
1: Amen. Oh, may gabiin ninyo. Sa mga Bible students.
0: Ito mga Bible students.
1: Sa Faith Bible Baptist Church. No, may gabiin ninyo. And also, Brad Chris Villanueva. No, may gabiin na. Brad Chris. No, dira sa Takunan.
0: Amen.
1: Pastor Johnny Datoy.
0: Pastor Johnny Datoy, miss you.
1: Yes,
0: salamat, Pastor.
1: Salamat kay Pastor sa imuhang mga pag-ampo diri sa amuha sa Davao and kamisa diha sa inyo sa Melbourne, Australia, no, Bible Baptist Church.
0: Mo nang gisimbahan nila kwan, Brother Eric, Pastor.
1: No, so dito na sila nagsimba.
0: Sister Hilda, Sister Hilda. Meg. Amen kayo.
1: Amen kayo. Maraming gabi diha, Pastor Johnny, and mga members diha sa Melbourne Bible Baptist Church. Yeah. Okay, so tonight, no, so ato asa nga tagaan o pagtagaan, kining time nga ato oras sa pag-ampo sa
0: bago yes, Pastor, tayo kapatayon.
1: Kaya importante yun yung pag-ampo. Kaya dili yun ato ni Mahimo kung wala ang guidance sa ato ang Ginoo. No? So okay, mag-pray sa ta. Langit nun, mahigugmaon o dalaygo na mga Diyos. Karon nga gabi, mapasalamaton kami, Ginoo.
0: Yes.
1: Sa imong kaayo, in spite, Ginoo, bisan pa man, dili maayo ang panahon. O bisan pa man, Ginoo, lag-ulan, apan salamat, Ginoo, nga kami imong ipanalipdan. Pastor Randy, Brother Tracy, salamat sa mga technical department, Ginoo, Brother Tracy, sa iyang desire or sa pag-padayon, Ginoo, sa pag support ani nga ministry usab. And karon nga gabi, Ginoo, gamita si Pastor Randy sa pagpaabot sa mensahe sa imong pulong. Akong pag-ampo adunay mga katawhan karon, Ginoo, maka dawat sa mga panalangin espiritual.
0: Yes.
1: Ubisan pa ba, Ginoo, sa mga nagbiyahe karon, ang pingi sila, Lord, please giyahi ang mga nagbiyahe, palayo sila, Ginoo, sa mga disgrasya.
0: Yes, Lord.
1: Matag usa, Ginoo, ipaabot ka safe and sound, Ginoo. And even Lord sa mga balatian karon nga nagabot,
0: yes.
1: Ginoo, Lord, maluoy ka sa imong makanakan, ang pingi o gibalik ang kusog, Ginoo.
0: Yes,
1: ang hinalali nga kaayuhan, Ginoo, please. O bisan pa man karon nga gabi, ikaw ang mag-glorify o mahimaya sa mong bulhaton karon. In Jesus Christ, I pray. Amen.
0: Amen. Amen. Praise God.
1: So, salamat o milang sa tako sa kami sa awit, no? Bago ta makapadayon,
0: okay, Pastor. Sige, Pastor.
1: Oh, sige.
0: Hello. Okay.
1: Okay,
0: gara. Wala na pislit.
1: Okay. Gospel. Sige,
0: Badger Grace. Anyway, no, salamat. So, before ana, Pastor, siguro, ito sa basahon na to, ang text, mubo raman eh. Usalam ni ka verse.
1: Okay,
0: and then
1: sige,
0: we'll
1: sige.
0: Listen sa maong
1: awit,
0: no? For the sake of the gospel.
1: Sige,
0: no?
1: Sige.
0: So, ito sa basahon ng Osaka verse, the book of Acts, chapter 13, verse 32.
1: Chapter 16, verse 32. Oh, sa lang ka verse di. Ingon diri sa Acts chapter 13 verse 32. And we declare unto you glad tidings, how that the promise which was made unto the Father. Okay, may gabi o ang Dios mga panalangin sa iyahang pulong maminaw sa tao sa kamisahi sa awit.
0: Amen.

0: Amen.
1: Amen. Thank you for the sake of the gospel.
0: Amen.
1: Our message this evening, no, minsan na to, diha mo kutlo sa Acts 13 verse 32. No, ningon din na sa verse 32 gibasa ni Pastor Toton gagini ha, no, and we declare. Oh, Pastor, skuta to ning declaration of the gospel. Okay, sad to say, Pastor, karong mga panahon, ano na lang, medyo wala na kayo nakafocus sa gospel, Pastor. No, ang mga churches, some churches, no, wala na kayo nakafocus sa gospel. Some are just, you know, ilahang ginapakwan lang, no, ang programa, activity. Ang purpose ko na to, being a preacher, Pastor, is to declare the gospel. Mo mag yun ang pinaka main point na to. No, nga, wala yung tayo lain nga, minsahe nga gidala. It's not about the messenger, it's about the message, Pastor. No, ang minsahe sa kaluwasan. And actually, adunay gitawag o

0: imong gospel kay dili na kita. Dili na kita ang mag-suffer, dili na kita ang mubati o kasakit, kapait. No, do mamatay ta because mo naman gyud na ato ang padulungan busor. Pero nindot na will be raised up. Like the Lord Jesus Christ, no? Resurrected from the dead. Mo na paboto na to, nindot nga itawag og balita na siya. Una ngayon diri, glad tidings. It's the same message sa Luke chapter, I think in the book of Luke, Pastor nga, chapter 2 verse 10. The same, no? The same statement nga to ang madunggan din na, mabasa na to. Glad tidings, no? And makita na to, Pastor, nga sa Amazon gingon ka ganiha, dili na kayo gina-declare ang good tidings karo glad tidings. The death, the burial, and resurrection sa mga churches. Ana naman kita ni mga kwan po, sir. Preaching na to bang kanang I don't know kung nakabantay ka ba, sir. Naka mga style of preaching. Pagkapuhay na ba? Pagkapuhay na mga wali, pero wala na gyud dito ang gospel. Ang pinaka main point. No, daghan mga churches nga ngana. So I hope nga magpabilin ta, no? And this radio station, pabilin gyud mi, committed. No? Sa pag-share sa gospel.
1: Yeah.
0: Kay mora gyud ni ang lai, way lain nga gi tagana sa mua nga iwali. Muwali man tag encouragement pastor, but that's part. Muwali man ta pero wa tagawali og prosperity pastor.
1: Oh.
0: Kay tungod kay wala nay ingon nga kung mawali ka o gospel, maprospered ka, no? Kaya ang pagwali sa gospel, it's not about prosperity. It's about salvation sa mga tao. So again, no, ito ang isgutan din ni Pastor nga na atay mga gagmay. Gamay nga mga pagtulunan nga pwede na ito mapamalandungan, no? Nga tama din, no? Masing na din ma-remind. Wala na ko na sidetrack na ko, no?
1: Yeah.
0: Na sidetrack na ko. Usahay ang mensahe. It's about kung ano lang, kanang pagbadlong sa the way nga magkinabuhi ang mga Kristohanon. Pero ano to, mabantayan ba? Kaya napay mga Kristohanon, nagasimba niya nga dili pag-insure sa kaluwasan. So, importante yun nga masingit yun ang salvation. No, every time, nga naman kita ba, sorry, singit yun na ito ang kaluwasan. Bisan dugay na nagasimba na sila sa simbahan. No, gani, experience na ito na ba, sir? Dugay na taga-simba, pero na-realize na ito, nga dili pag tayo save. Because, panagsa na ito, madunggan. Morning, importante diri sa mga programa ang good news. No? Ang good news is pasabot na una, pastor, ang good news, ganong good news tungod kay dili na kita ang musuffer for our salvation. Gilibri na sa Ginoo ang kaluwasan. Kaluwasan nga dili mapalit, dili mabayran sa anumaunsa man nga gitawag value sa money and even sa ato ang pagkamatarong. Ang kaluwasan dili ginansya pwede bayad pinagi sa atong pagkamatarong. Tungod kay kaning atong pagkamatarong sama lang ni sa hugaw nga trapo. We are all sinners. Makasasala ta mo nang yung Bible pa sa Romans chapter 3 verse 10. No one is righteous. No, not one. So, dili gyud nato na mabayran. Muna po salamat ha. It's only by the grace of God.
1: Yeah.
0: Og siya ang gugma ka na to. Na kaning kaluwasan, no? Pinagi lang gyud kay Kristo.
1: It's
0: dili pinagi sa simbahan.
1: Mm.
0: Nako'y nakita nga, kuan po, sir. I don't know kung nagatanong-tanong ka mga billboard. No? Mga nindot nga billboard, no? Ako yung ba, nga gwapo kay signage ang mga churches. Pero again, it does not guarantee the declaration of the glad tidings. It's not guarantee. Ano man, ang pag-declare sa itawag o good news sa pulpit or sa ngani nga itawag o platform, madunggan yun unsa yun ang itawag gospel. Balik-balik naman ito ni Pastor, pero until now, still fresh ang gospel. Wala ni siya ay, dili ni siya mahimog old news. Always ni siya, bago, no? So, karong nga gabi, gusto na ko i-share sa inyo in verse 32, nga ningon da si Paul, and we declare unto you the good tidings.

0: Now, why? And why we need to declare? O kung sa mga reason nga kaya ito ang i-declare ang gospel. Tungod daghan mga tao, padulong yung impyerno.
1: Amen.
0: Ang impyerno, Pastor, is puno og people, puno og kalag, nga ingon sila, gireject o ginonaw, baliktad. Puno og kalag, puno og mga tao, tungod kay ilahang gireject si Kristo. Dili ang Ginoo reject sa tao. No? Kay mo ben ang katuyuan sa Ginoo nga luwason nga mga tao. Pero gidiki reject man sa mga tao, pero kami padayon ni ayo in tao ninyo i-reject ang kaluwasan nga libre nga gi-offer sa inyo ha. Ayo gunahon na ang reliyon. Ayo na una unsa man nga grupo. No, nga ingon ka diri ko kay kampante kay ko din eh. No? Make sure ngayon mo salvation is enough. Muna nga, diligid me nag-promote sa mo ang religion din eh, sa radio. Among gina-promote always si Jesus Christ. Nga siya lang ang paagi. The only way. O siya lang makaluwas sa tao. Muna nga proclaim no, ang atuang itawag na to sa to ang kwan sa to ang logo pa sir no, proclaim na to sa Jesus Christ nga makaluwas. So una pa sir, they declared it, they don't debate it. It's important to declare, not to debate. Kay karon pastor, ginadebate na karon ang mga pagis kaluwasan. Uban no. O binotan lang ta. O may dautan na mabinotan, Pastor. Pero ayaw mo ang muna ang kaluwas ni mo. Kaya nga naman, mahimong walay kapuslanan ang pag-ani sa ito ang buhay nga Diyos. No? Nag-antos, namatay sa cross. Para lang nga mga tao. Kaya ni, para sa tanan.
1: Yeah.
0: Ningun dira for all. Nga kinahanglan, nga bisag kinsa ka, nayuban nga dibatihan Pastor nga maluwas lang katulang mga nagasimba. Dili to maluwas tong mga sugaril, dili to maluwas tong mga naay mga kaso sa krimen. Remember this, nihani si Kristo para sa pagluwas sa mga makasasala. The more nga ikaw makasasala, the more nga ikaw nanginanglan sa kaluwasan.
1: He will come not for the righteous but for the sinners.
0: Yes. Mo na ilhon jud imong mga kaugalingon nga makasasala ka. Kay andam ang Ginoo mo. Muhikap sa imong kasingkasog, imong kalag silyuhan ka na pinagi sa balaan nga espiritu. So it's not to debate but to declare. And also, kaduha pa sir, the gospel should not be only declared, no? Kundi li ato gyud siya nga ikuan ba sir. Ato yung i kana ganing naa siya'y determination na to nga ipabot yun sa mga tao. Kaya na may uban pa, sir, karon okay. Na mga street preachers karon okay pa. Sunod, dili na kay kapoy na daw. Gani sa inyo, ha? Sige mamog street preaching. No, naigi panahon, yung kapoy naman, sila na po. No? Ang determination man, God, mag-iskot mo ng consistency. So kita consistent ta sa pagwali diri sa kaluwasan, Pastor. Daghan og mensahe ang Bible, I know. Naay encouragement, no? Naay instruction how to live a righteous life. Pero pinaka main nga point nga mensahe sa Bible is salvation yun. Mo na kami din hi always give me nga deliver sa gospel. The death, the burial, the resurrection of the Lord Jesus Christ, no? So, I hope nga mga tao karon dili na kinahanglan i-debate na, no? Dili na i-debate ang ato ang gitawag og pulong sa Ginoo. Kinsa man ta mo debate sa pulong sa Ginoo? We are nothing before God without Christ. And also, dili po nato siya dili debate, dili po nato imunog, i-decorate lang, Pastor. Mag-decoration na lang ang gospel. Wala na yung declaration, kundi decoration na lang. Pero magpalamuti na lang ba? murag part na lang sa gitawag o kung dili na main part, dili na major part, kung dili just a small part sa simbahan. Okay man yung missions conference, Pastor. Nindot ni siya nga activity. But sometimes, nakalimot na nga mga nag-appeal yung mga pastor na ay responsibility to declare the gospel. Not sa gitawag laing nga lugar, kundili sa imuhang pamilya o sa mga tao nga nagpalibot sa imuha. Say, ginaneglect na to ang mga tao nga ma-reach out na to, nga doon na lang kayo ba? Dili na to kinahanglan siya gitan pa. Dili na to kinahanglan nga ito apang biyahian o layo. Naara diha sa dool. Naapay mga kalag din ha, nga kinahanglan makadungog sa kaluwasan. Sometimes, guilty ta na pa, sir.
2: Yeah.
0: And most of the time, guilty ta. Kaya atong gusto, katong layo, yun, ato na to, okay? Para makuha. Naara din, no? Naara sa imong kilid, naara sa likod, sa imong balay. Na naglabay-labay, sa imong tugkaran. Pero wala to, badikli mo na pa, sir. Importante yun ang gospel tracks. Every time mo kuhan ko, magdala yun ko gospel tracks, pastor.
2: Mula, like set preaching, may saan mo, agin suraya, pastor. Si Harold Trumpa, luha ka buhok, tuyok into ka the street, ara,
0: yes.
2: Gawas na lao sila. Kay, mas maayon man ang makadungog sila, guwali, kay, di man ni mo ma-invite simbahan. So, dito, giwalihan sa kalsada, sa sulod subdivision, nadunggan nila. Ako, dito ay laing minsay, kaluwasan lang yun. Kaluwasan sa kalag.
0: Yes.
2: Okay, ang tao magod, nagtuo magod sila nga. Ang reliyon, okay na kayo, sakto na kayo lang reliyon. Pero wala nila masabti. Mabitaw na kung yung tag-lordship, pastor, daghang kaya makasabotan na kung saan ang Lord. Mayroon sila, Jesus Christ is my Lord and Savior. Pero sila rin po yung magbuot silang gusto. Di ba? Mayroon tag-Lord and Savior niyo mo si Jesus Christ, pero ano, mabitaw na yung si Pastor Johnny Dato, yun. Mailan niyo mo sila sa bunga nila.
0: Yes.
2: Shall know them by their fruits. Tinawad mo na, nagamang uban mo pa Kristo-Kristohanon, kuno, pero dapat unta yun, kung tinood yun ang Kristohanon, ang will yun sa mahan mo'y matuman. No, yahagin mo'y matuman. Kaya siya na gunang yun. Di ba, Pastor? Mugi
0: dapat.
2: Okay. Mabitaw na nga, usahin mo God, will na lang sa tao ang isunod. Kung sa'yo gusto sa tao, kung sa'yo gusto sa leader, sunod. Hindi na yun gusto sa Ginoo. Dapat mo, yun gusto sa Ginoonta. Sama na nga, salamat ta nga na ay gospel, salamat ta nga na ay pulong sa Ginoo nga maugin atong ma-declare, masabtan
0: yes.
2: Klaro, simple nga pamahagi sa kaluwasan.
0: Nag-iskot ko ganiya, Pastor, nga gidecorate na lang ang gospel. Gospel. Instead, i-declare, i-decorate na lang nila. Ano yung mingon ba? Okay. Maluwas mo para maayo inyong kinabuhi.
2: Ayon kinabuhi.
0: Prosperity gospel.
2: Wala lang.
0: Wala maluwas mo para
2: wala lang. Para
0: magbapo inyo ang negosyo.
2: Aron ignore lang po. Kristohano sa pangalan. Sa purma, sa iyang Kristohano po.
0: Decoration na lang gani.
2: Decoration na lang gini lang nakita nga. Uy, ya kay matag magod po. Matag ba? Diba? Decorate yun. Nga, uy, mura po siya kuwalo. Nang okay na po din siya kayo, no? Pero ang inner, lahi.
0: Pero kung basahin ni mo ang book of Isaiah, Pastor, makita ni mo, there's no beauty about the death of Jesus Christ. Kung ikaw to nga nag-antos sa mga kasakit, ituluan ni mo, diligin ni mo tumakaya. There's no beauty about that. Pero sometimes, ginakuha na lang, sugarcoat na lang nila. Eh para lang gid ma-draw ang mga tao. Pero ang Bible in the book of John chapter 12, Pastor, nga ningon si Jesus Christ, kung siya ma-lift up, if I will be lifted up from the earth, si Kristo dapat atong ipataas.
2: No.
0: The people will draw unto me.
2: Yeah.
0: Muna nga kung ang simbahan, Pastor, ang kinunsa man nga itugyanan sa Ginoo sa buluhaton, always kaya si Kristo gani ang center sa ilahang mensahe. Daghan mga tao, maminaw. Kaya kung yung imuhang iwali, Pastor, imuhang ipataas mong kaugalingon, wag yung tao. Ano naman, imuha man. No, tungod kay ako ni, ako nagsugod ani. Ako masakitan mito ako pastor kana ma kadungog ko sa mga wali sa uban natong kaubanan, ako yung nagsugod ani. Dapat ako ang masunod. And that is wrong, no? Igamit lang kasi Ginoo. Bisa kinsa pwede gamiton. Nga ikaw nagsugod, pero ang Ginoo mo'y naghatag og increase, no?
2: Amen.
0: So ato apan padayon natong ang kaluwasan, pastor, dili para sa mga maayong tao, kundi para sa mga tao nga sama nimo nga ikaw makasasalya. Wala niha ni ang Ginoo para sa pagluwas, no, sa mga matarong, kundi sa mga makasasala. That's the good news. And after that, when you receive Christ as your personal Lord and Savior, tuduan na ka unsaon pagkinabuhi nga naa sa tama. Unang sultian na ka sa Bible, nga dili na ka pwede, dili na mo ipadayon ang imuhang old ways. No, bago na kang binuhat sa Ginoo. 2 Corinthians, I think, 5:17, Pastor. If I'm correct, no, nga all thing,
2: therefore,
0: if anyone be in Christ, no, he is a new creature. So, do sakit mo sige tagpamadlong, Pastor. Pero that's part sa imuhang Kristohanon.
2: Yeah.
0: Pero masakit kung ikaw ilansang sa cross. Masakit kung imuhang sakripisyo imong kaugalingon para sa imong kaluwasan. So I hope, no, nga mga tao, Pastor, nga naminaw karon, ma-remind nga we are saved by the grace of God.
2: Amen.
0: And we need also to serve the Lord. I praise the Lord sa mga tao nga faithful yun, Pastor. No, despite sa ilang mga sitwasyon, sa ilang kinabuhi. They are faithful not because they want kanang mga material things in life. They want material blessing. They are faithful because they realize ang salvation nilang nangko is free o dili ni mahatag sa unsaman nga mga tao o unsaman nga reliyon. Mahatag lang eh, ni Kristo, pinagi sa imong pagtuo, pagsalig sa iya. Nang ang kaluwasan nato ato ginapasalamatan kanunay. Always yun na, every day, kung mahimo, every day, magpasalamat sa salvation. Kung ikaw luwas, ha? Kung ikaw dili pa luwas, dili pa ka-sure sa iyong salvation, why not do it now? Kaya basig, mingon ka, ugma na lang. What if, kung ugma, dili na maabot sa iyong kinabuhi? Lagana nag-antos sa impyerno, karon ba, sir?
2: Yeah.
0: Kaya muna ang mention sa Bible. Gani, usa ka dato din na, no? The rich man. I mean, the story ni Jesus Christ, Pastor. Dato ganito. Hayahay ganito. Pero tungod kay wala man niya gituhoan si Kristo. So, nayabali ang iyang kinabuhi. Dili na nato gusto may tabo. No? And I hope, no, nga dili nato na sa himuon niya, decorate lang. No? And of course, when we declare it, i-delegate po nato, Pastor.
2: Yeah.
0: Asa na to i-delegate? Of course, sa mga tao nga naluwas po. Tungod kay, ang tinuod nga mo declare, ang gitagana o authority to declare, ang mga naluwas. Dili lang mga pastors, dili lang mga street preachers, but also, kanyang mga members.
2: Membro. Yeah, okay. Pastor, kanyang magun mo yun nga, dili gidaw siya magsulwini, kay wa gyud siya panahon, wa patante, so busy jud kaayo. What if kung kanang Sunday ba, Sunday? Di ba Lord's Day mga lang Sunday? Si pa na yung mga programa simbahan nga, ang mga men, dalon sa Soluini, kuyog sila. Di gyud siya mo appeal. Di gyud siya mo appeal kay di gyud siya pwede botan kung mo appeal ba siya dili. So, wa niya masabti ang ya yeah, mayon pag yun siya nga mukot pa siya verse sa Bible nga James 2:18 no imo daw patay imo pagtuo na James 2:18 na patay imo pagtuo kung ani mo gibuhat kay ang tao daw maluwas ra gyud daw na maluwas ra gyud daw na
0: oy
2: iko nga want to know okay sa sig style lo no? Wapo sa sig style so dapat brad ako sige na ko dapat brad imo ginan nga
0: i-declare so, siya.
2: Dapat i-declare nimo, i-demonstrate nimo kanang James, ipasabot na ipadayag nimo, i-demonstrate nimo ang imong pagtuo. Kung tinuod kang nito o si Ginoo, tinuod ka ang anak sa Dios, luwas ka, mo share ka.
0: Yes.
2: I-demonstrate, i-delegates din mo ang pulong sa Ginoo. Mm. Kay mao man ato ang trabaho, mao man ato ang desire niyo sa dihang naluwas na ta.
0: Salamat po ko sa akong mga young people, Pastor. Nga naga kuan po sila, no? Nagka-practice sila.
2: Oh.
0: O soul winning, one on one.
2: Mm.
0: Because the gospel will work one on one and also will work sa kaning crowd ng daghan. Kaya kung ba mong God, muwali na ko gospel pag daghang tao.
2: Mabita na sulti sa Bible, Pastor, nga dili yung ka mo grow as Christian kung dili ka mo try.
0: Mm.
2: Dili yung ka mo grow. Dili po ni mo mabalaan ang pag-soul winning kung di po ni mo testingan.
0: Di ni mo mabati ang joy.
2: Di ni mo mabati ang joy.
0: The joy nga gibati sa mga anghel, Pastor. Kalipay yun nga na imaluwas. Bisag isa lang. Ngay mo hang mawin. Kaya ka ng isa, madungag ka naman po ng isa.
2: Rejoicing po. Ano
0: nalang mo declare?
2: Agree. Mabito na dapat masabtan yun sa Kristohanan, Pastor. No?
0: Hmm.
2: Usahin mo, yun nga mga sila nga, mamugos man ta.
0: Yeah.
2: Mamugos man mo, Pastor, nga. Di man yun ako na makaya.
0: Hmm.
2: Yes, kung ikaw, di na mo na kaya. Imo man. Ikaw man. Pero Ginoo man. Di ba?
0: Oh, tungod kaya nagsalig sila silang kaugalingan lang kitawang o capability.
2: Yes.
0: Masa kinsa man, wala may dili man ta capable kung kita lang.
2: Oh.
0: Without the help of God, the Holy Spirit, di tagamiton.
2: Yes.
0: Di ko na ito na mahimo. Hmm. So, ang Ginoo mo'y palihuko na ito.
2: Nawal yung mga dili tinuod mo. Ano, sigig ba na itong ano? Sigig lakaw mo sa ro, sigig hatag.
0: Mm.
2: Sigig visitation, bisita, hatag. No? Sulti sa mga tao.
0: Mm.
2: Dili na tinuod ha, pero dasig kay sila. No? So, kita, dapat makita gina sa ito ha. Dili man, dili lang dekorasyon ta.
0: Mm.
2: Di ta dekorasyon, doon sa kalibutan.
0: No.
2: Kailan lang, i-delegates na to ato nabalaan sa polo sa Ginoo.
0: Mm.
2: At yung naluwas ka, dili na ko nakilalan, mag-school lang, Bible school lang, soluiner, Pastor.
0: Mm.
2: Eh, gika siya pagsimba, giyunsan na siya pag-witness sa usa ka tao, mas-share naman to niya. Lalo makaiko ba siya naluwas siya? Di ba na nagsulti niya? Tungkol kayo na nagsulti niya, nag-explain siya. So, yung mga salvation testimony, sakto na lang siya. Mano na siya. Imo na lang i-delegate sugtaro sa tao na gusto nimo masultian. So mo na siya. Para dili ka dekorasyon.
0: Mabito, usahay pa sa manghuna-huna ko ba? Nga naman nga di nila ma-declare ang salvation na sila mismo ni-profess nga sila same.
2: Oh, na.
0: No? Kung nakaingon ka ba nga, luwas sila niya, di sila makashare salvation. Mm. Murabag, kuan ba? Na may mga patanin sa tuwang gitawag o proseso sa panggobyerno, Pastor. Example, ma-apply kag-lisensya.
2: Oh.
0: Kakuha kag-lisensya.
2: Oh.
0: Yeah, pangutanong yun sa manin mo pagkuha kag-lisensya.
2: Oh.
0: Kung sa manin mo, sultin mo yun sa manin mo pagkuha. May yun lang kag, maabot na sa mga lisensya. Example, maabot na sa mga kaluwasan. Sa so, tinod lang, kaluwasan na ana. Dili na ingon nga, paabuton pa ni muna.
2: Mm.
0: Na anang kaluwasan, dawaton na lang ni muna. Iatag na sa Ginoo ang kaluwasan. Ready na siya. No? Itong mga kaigsunan karon nga naminaw nga kuan pa, nagaduado nga, doubtful pa, or dili siya sure. Basig wala lang ni muna dawat ang kaluwasan. Pinagi ni Kristo sa imong pagtuo. Sa imong kasing-kasing. Kaya mo yun na, ang pinaka the best, no? Ang good news is, you will have eternal life one day nga dili nimo ma-experience diri sa kalibutan.
2: Yeah.
0: And that will be on, kanang itawag eternity. No? Nag-i-kikuan si Pastor Johnny dato, eh, Pastor Ingon Chadri. Yang gikuan nga verse, yang gi-quote nga verse.
2: Mateo.
0: Matthew chapter 7 verse 10 tinod ni verse 20 to 23 daghang tao nga ni Pastor.
2: Oh.
0: No, nga, many will say to me in that day, so nangingon si Kristo kana nga adlaw na Lord, Lord, have we not prophesied? Mga man yung mga tao ba nga nagtuo sila that they are doing good good thing before the Lord, and God will hear them. But in reality, layo ang ilahang
2: kasing-kasing.
0: Nag-perform
2: po ni Pastor. Naghimo mo po ni sila ang mga milagro, mga kahibulungan niya, mga butang. Oh, pero malagi na, daghan mo ni Pastor. Daghan mo yun ni. Oh, dili lang ni siya baptist, but daghan yun ni siya. Pero daghan ni, nagan yun ban baptist pa.
0: No? Sakit, Pastor, ka nang gingon din ni Jesus Christ, no? I don't know kung nasabtan ni. I never knew you.
2: Oh, sakit yun na siya kay...
0: I never knew you.
2: Wakaila.
0: Aktibo ka sa simbahan, sa mga programa, sa activity. And yet you are not doing the will of God. The will of God is to declare the gospel. Imo i-share sa imong mama, share nimo sa imong papa. No? Kung hindi mo ma-share, papanin pa minawa sa Angkor Radio during gospel hour. Paminaw. I-set nimo imong radio. Butang nimo sa gitawag 105.9. Ayaw sa itong mga gitawag mga radyo nga worldly. So, 105.9, kaya nga naman, narinindot ng mensahe niya, nindot po ng mga awit. No? So why not? No, ikuha nimo ang gitawag o Angkor Radio. So I hope no nga ang gospel ma-declare yun na ito. Dili lang kami, Pastor Toton, ma-declare dari. Pero ikaw mismo, Kristohanong, challenge na sa'yo mo ha. Na ikaw mo share. Kaya muna ang imuhang treasure in heaven. May na treasure upon earth. Tingnan ang pulong sa Ginoo, Pastor. But treasure in heaven. Because treasure in heaven, dili madaot, dili mawala, dili makawat. Oo. Pabili na, hantod sa hantod. Again, no? Salamat kayo sa inyong pagpaminaw na apatay daghan ng mga kwandari, Pastor. No? Sister Ramilin, salamat, no?
2: Minaw sa tayo sa kaminsahe-sawit.
0: Sige, Pastor.
2: Sige,
0: Pastor. Kanta break, takadali.
2: Sige, sa takadali.
0: Minaw tayo sa kaminsahe. Ang sa title ni Brother Tracy.
2: For
0: the gospel's sake.

0: Amen.
1: The gospel is the message, yeah. No, that Jesus Christ commanded, no, to be preached, to be declared. Mark 16 verse 15. Mm. No, lagi sagot dere ang sinabi ni Jesus Christ, Pastor. Mm. Mark 16 verse 15.
0: Oh, preach to every creature. Mm. Mark 16:15. Oh. So very common siya nga verse, no? Mark 16 verse 15 para di lang ta maka masayo. Mark 16:15. Andre, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Mm.
1: So talan. And also, Pastor, no? Nganong iha nang gi command, no? Sa tua, kung tagkalinlayan ng mga tao, kalinlayang attitude, kalinlayang mga reliyon. Mm. Unang, go into all, no? The world. Kasi sila, dili sila, makadungog, makasabot, kung why mo declare sila, ha?
0: Yeah. Mga sudden faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So good yun na diya, Pastor, sa pagwali, no? Pagpasabot sa imo, unsa. Oh, daghan kay mga tao, Pastor, nga naay pagtuo pero wa masabti ilang pagtuo. Unsa gyud? Ato sa tibayaan ka dali sila, Pastor? Hello, sila ni Ramilin, Kapitan.
1: Oh, Pastor KR.
0: Pastor Kalinga. KR. Halinga.
1: Sa Jensen.
0: Jensen.
1: Oh, kamusta na mo diha, Pastor?
0: Yeah, Pastor KR and April, no?
1: Mama April.
0: Mama April. And also si Brother Juim Padrigon. Mayong gabi. Mm. No, so Pastor John Olores, GC Olores, the brother, and even si Pastor Johnny Trolley, same person will always have compassion to share the gospel for
1: that's
0: the
1: true
0: lost.
1: Pastor,
0: tama yun, mao yun na siya,
1: dapat agree, Pastor, agree ko na
0: sakto yun na siya, Pastor, tinod yun na. And also no ato asad nga timbayaon, Pastor, si ganina na murag na miss na to si one of mga pa siguro itong member din sa bahan.
1: Si Sister Kwan, ato po si Kwan, Sister Joy.
0: Oh, Joy.
1: Kabayan, no? She's watching right now.
0: Si sana, ni John, ni Nerion, sana? Ano, sir?
1: Nerion. Si Norin, Norin. Baliktad na. No, Stern, si Norin dito ni sa Turil, Pastor.
0: Norin.
1: Sa Turil, taga Turil na siya.
0: Norin, oh, Jane. Si Ilibira, itong Bible student.
1: Nico.
0: Nico. Ilibira. So, may gabi ninyo niya, mga Bible students, no? Toon mo, toon, ha? O niya, be serious mo sa inyo, ha? Pagtoon sa Bible school. Kaya ka mo ang future, no? Sila rin sumusunod, Pastor. Sumusunod niya. Kung ganyan, Pastor, lo sila ganyan, Pastor, mga sa mong lesson about sa homiletics. No, dili unta self-ambition. Kanang selfish ambition ba? Mga Pastor. No, kay base no.
1: Magpastor ko para makamotor ko.
0: Oh, magpastor ko di lang makamotor, maka four wheels. Oh, di lang maka four wheels, maka asawa.
1: Ay, na motibo-tibo, Pastor, no. Ay, correct na to na, Pastor.
0: Oh,
1: kay dili na mo ang mo naghimo nag decoration kay gusto ana.
0: Oh.
1: Oh, nga mga butang. Ayaw lang, ayaw. No. Let God provide.
0: Yeah.
1: Kung need yun na to, Ginoo mo provide, magyun na.
0: Okay. Eh, nalang tayo 10 minutes din, no? Daliar sa oras, oy!
1: Lagi ko. Ulan mong ito, sir.
0: Oras, oy! No?
1: So, abot kung kusok pa bang ulan, no? Palihaw ko, kuwan. Comment direct. So, kusok pa bang ulan?
0: Kaya padulong sa kuwan. Ang ulan sa iyong
1: lugar. Gamotor labihan is Pastor Toton.
0: Asa mo napit, ganag ulan. Asa napit, ganag
1: banga. Sa Turil, kusok, na, kusok bang ulan na sa Turil, no?
0: Kumusta?
1: Para at least makaandam po ng kuwan uban.
0: Lamang din, Pastor Julie, kay yan po ko din mo sa kuwan. Amen. Kay,
1: yes.
0: Igo ginta sa panahon karon, no? Pastor Elijah. Nagkatanaw
1: ko ni Pastor Johnny, Pastor, sa yung live.
0: Go.
1: Sa mga prayer meeting
0: yes,
1: nila.
0: Yes, sa prayer meeting live nila. Kasubay-bay puntaan niya sa iya. Yes. Di lang kita mo comment kay Basin o Napay. Mayo kayo mo comment na ito. Mga nga, wala sa ta. No? Pastor Elijah Alvaro. No? Pastor sa Berean Bible
1: Baptist. Gabi, Pastor. Pastor Elijah.
0: Pag-asa. Pag-asa. Buhangin eh. Buhangin season. No? Bahay nito pag-asa, Pastor Lega. Sorry, no? Ang amahan eh, amahan.
1: Amahan.
0: Ang amahan eh.
1: Oo.
0: na ada sa season.
1: Bago rin sila kabot siguro gikan sa sponsor.
0: Pagkarangan.
1: Sa pagkarangan, no? Sa missions conference pa dito sa Lanao.
0: Lanao, tama, pagkarangan, no? Mm. Sila rin dito sa Lanao, may gabi, Sir Elijah. Okay, so, wala naman tayo lang, timpayaon pa, no?
1: Ang uban, maulaw pa, Sir.
0: Maulaw.
1: Ayaw mo kaulaw. Ayaw mo kaulaw, mo greet din eh, mo comment. No, kay kalipay po na muna nga kabulumi ang naminaw mo, nagtanaw mo. No? Si Norin, salamat Norin, first time na ko nga nag-comment ka sa programa na mo din eh. No, si Norin. Liha sa reality ni Pastor, taga reality. No. So, salamat no, hinaot nga magpaminaw, maminaw pagkagdaghan nga mga pulong sa Ginoo. Okay. Sister Gitag ni Kuandrian, Pastor Johnny. Ah, namin naman gini sila.
0: Baha daw ila Pastor Elijah sa buhangin.
1: Oh.
0: Diya sa season. No, oh, grabe gilang baha diya, no? Sa una, pag yun na.
1: Yeah, so,
0: bagay na amago na siya nakawa.
1: Salamat Pastor Elijah sa information kay mga tao. Naman ha din ha, makabantay. No? O, oh, baha dito dapita.
0: So, di, nako mo agi dito, no?
1: Oh, tama gyud Pastor. Kay dito be ka nag-agi.
0: No. So, diri na ko agi sa pag-asa. Asa pag-ibig, no? Pag-ibig or dito sa taas, no? Sa may
1: magi ka dito sa kuan.
0: Sa may saksi nila.
1: Na pastor kuan.
0: Sa may saksi nila. Dito na ko agi.
1: So, baha po na diha dapita.
0: Wala kayo na diha, no? Sa may inis ibuhangin, wala kayo na diha. Salamat kayo sa ay, waday kantos Pastor Elijah sa pingkarangan.
1: Uy.
0: Waday kantos si Pastor Elijah de, mauday nga.
1: Mauday nga ni Tanaw.
0: Mauday ka na asa ron kay. Warag na pa sila dito ron, Pastor. Na pa rin itong uban.
1: Uban ang uban. Papakauli.
0: Papakauli. Okay, so. Oh, na isimbahan niya ka ng mga dool sa buhangin. Naapon niya si Pastor Elijah sa season. Kung naapon mo sa kamantian, naapon na mo simbahan sa Soraya. Phase 1. Magbutan akong signage sa gawas, Pastor. Eh, naay, usay mga utana, Pastor. Asa, mali mo siyang bahan rin, oy. Lisod magpakitao, sige lang tag-Google. So, magbutan akong signage. So, magbutan akong signage. Ako na ilo si Bad Eric. Bad Eric Fernandez, no? Bad Eric. No, magbutan.
1: Tinod, Pastor, naabay, bago lang ni Simba sa mga pod ba?
0: Oo.
1: Asa ka, kisa nag-invite sa'yo mo, ha?
0: Signage.
1: No. Dili daw signage, Pastor.
0: Pastor?
1: Si Google daw.
0: Oh, Google. Tinaw na, ha?
1: Search din sila ba?
0: Search sila.
1: Uy, naday din sila.
0: Kani si Google o kani si signage. Faithful bang invite?
1: Ito na, ipin lang yun na ito ang atuan. Ipin na ito para dali ra makita.
0: Mas mayo pa ni sila, Pastor. Faithful bang invite kaysa sa member.
1: Nag-invite ba ng member?
0: Nag-invite lang.
1: Pero dili lang mag-follow up.
0: Oo, oh, mayroon ba dahil sila. Ako na mag-ingla, Pastor. Pero di mag-in sila. Sige lang. Ano pag-invite ni mo? Yung mga istoryahan, yung mauli. So, ano, God? So, pero meron na nalisod. Meron na siya murag laay, pero maduga yan, namanag ka. Malingaw na ka na. Malipay na ka. No?
1: Malipay ka nga nagay ni Adto.
0: Yes. No? Okay, maura na ako malipay.
1: Dungog, na-save.
0: Oo.
1: No? Nagana, nagana lang mga ingana. Wala lang follow up, Pastor.
0: Yes.
1: Wala na follow up.
0: Amen. Okay, so, wala naman tayo oras kayo, Pastor. 5 minutes na lang may ganilabilin, Pastor.
1: Yes, Pastor Elijah, Pastor. Likay sa diri. Taas pod sa Bilya Park.
0: Wala gitong niagi. Agi ko na. Biktima dyan ko, Pastor. May ganilag. Taas kong motor. Astang laloma, Pastor. May ganilag. Kaya mapalo ang motor. Taas mo ito kong motor. Nakaigaw ko ko. Pero niagi, mangko din na pasubo, mangko. So, salamat, Pastor Elijah, sa tip. Pero ako, duda. Murag undang na naroon. Murag mo sana mo subside na unya no unya pa siguro mga dugay-dugay pa pero sige lang dito ko agi bigkas yes. Pastor sa NHC ko agi unya
1: no? Yes good NHC. Night Pastor Johnny tulog mo Pastor Johnny kinsa nang orasa ron dito
0: yes okay no,
1: advance sila ta 3 hours Australia
0: okay good night Pastor Johnny
1: good night. Salamat Pastor Johnny for the prayers
0: okay so upat na lang ka minuto ang labilin no so karon nga gabi kung ikaw magyod nagpaminaw no sa ato ang programa especially ikaw nga wala ni mo masabti unsa ang gipasabot ni Pastor Andy. Pwede jud kamo contact diri. Ano pwede kamo chat diri mo. Gusto ko makasabot pa, gusto ko makahibalo pa. So asa yes. Makakalugar? Imong i-comment diri ko sa layo na ako sa bukid.
1: Tubagon ka ni Brother Tracy.
0: Si Brother Tracy na bahala sa imo ah. No?
1: Yes, Iba ba na, Tracy?
0: Oh, muli ka
1: po na sa gospel.
0: Oo, oh, wata ka balo. Masideg.
1: Amen.
0: Pinalakat bulan to ikaron. Yun, Pastor. Surrender ako sa Bible school. Ah, pag ganito, talo.
1: Oh, Amen. Lipay kay man na, lipay kay man na, Brad.
0: Oh, hindi lang kita malipay ang Diyos, malipay. Misan sa ato mga member, Pastor, sa simbahan, kung laag hindi ako surrender, lipay ta, oy. Lipay ta.
1: Bible students na to, mga young people.
0: Eh, mga naman lang itong wala na tayo lang paabot wala ni kalibutan na. No? Dili ni pagdato na ito. Dili kalibutan kung dili ang pagdato sa bulaton. No? Mm. Dagan mga paggawas, Pastor ba? Dagan mga sin out. No? So, mga na siya. Eh, ang programa dili sa Anchor Radio, dili lang kaluwasan, mga lagad, son. No? Pagpangalagad.
1: Encouragement.
0: Saan? Ano tinunan na yung pagpangalagad? Dili nang tapawa pagpangalagad. Karang, alang alagad-alagad lang kunuhay ba? Dili lang kunuhay. Kaya ang tinod alay. Kaya ang tinod alay, Pastor, na ay?
1: Tinod man ang mga nangalagad, Pastor.
0: Oh.
1: Kaya lang usahay, mga luya.
0: Dili seryoso.
1: Mga lagad, sunod mga luya.
0: Ah, mga luya. Pero dili, basin dili po seryoso. No, char-char lang sa ba, char-char. Dili lang sa ko, kaya basin, nagaan ko mong anak, responsibilidad ng simbahan. No? Dili lang sa kong responsibilidad. No? Ano man ang uban? Hadlock ba, responsibilidad? So, sultihan ta mo, dili mo alkansi kung naa mo responsibilidad sa simbahan.
1: Man.
0: Ikaw ang dako ka panalangin sa simbahan kung naa kay responsibilidad sa simbahan. Panalangin ka. Actually, panalangin man ang tanan, Pastor, ka na nanimba. Panalangin man na. Blessing man na sila.
1: Yes.
0: Blessing mo tanan. Pero mas the more nga blessing kung imo i-delegates ang gospel. Dili display.
1: Alay, display. Alay, decorate lang.
0: Alay, decorate.
1: Mga sugar coating na lang mga kwan. No? See? Okay. Ma-save mo kay para munindot yung kinabuhi.
0: Lili na yun, ana. No? Okay, so, uno minutos na lang. Usa na lang yun ka minuto. Okay, mag-pray na ta, Pastor.
1: Sige, Pastor.
0: Mag-ampo sa ta. In closing, no? Let us pray. Dalaygon, may gugmaon nga Diyos. Salamat. Intak na sa gabi yun. Salamat. Pagamit mo, Pastor Randy. Although ginopadayon ko nag-pray sa iyang health, ginomaloy ka. Ibalik sa iyang kusog, ibalik sa iyang kahibalo, kaligdong, sa iyang panghulanguna. Yes. So that Lord, magamit pa ni mo siya aning ministry. Sa radyo, even sa ministry, nga diin asa ni mo siya gibutang, Ginoo. Ministry dito sa Turil, Ginoo. Ubisan pa man, dagan pa mga kalag na maluwas. Even Lord, programa sa Anchor Radio, Ginoo. Salamat sa mga pastors, ang pingi ang mga pastors, Ginoo. Naama dito sa layo, Pastor Johnny sa Australia, Pastor Elijah, tanan pastors, Pastor Giovanni Oton, Pastor Bong Galliardo, Pastor Randy, even sa akong kaugalingon, Ginoo. Ako naghahangyo kanimo Dios. Isa pa ang mga pastor, Ginoo, nag-appeal sa conference. Lord, ampingi sila sa ilang pagbiyahe, paabot sila safe in sound, Ginoo. Panalipdi sila sa mga daotan, Lord. Bisan pa man, sa mga naminaw karon panalangini. Inaot, Ginoo, nga mag-grow pa sila, Ginoo, sa imuhang pulong o knowledge, Ginoo, nga masabta nila unsa ang tinuod nga Kristohanon. O bisan pa man, Ginoo, sa mga members sa mga churches, Ginoo. Unta, Ginoo, makasabot sila nga sila ang giluwas tungod kay sila ang imong gamiton nga makademonstrate, makadeclare, Ginoo, sa imuhang pulong. Ang pagtapos naman yung programa, panalangin eh, ang pingi kami, Pastor Randy, Brother Tracy, sa mong pampamauli, Ginoo. Paabot kami safe in sound, Ginoo. In Jesus Christ, yes. I pray. Amen.
1: Amen. Okay. Praise the Lord.
0: Mayong gabi sa tanan.
1: No? Minaw mo sa Anchor Radio 105.9. No? Proclaiming Jesus saves. See you next week.
0: Amen. God bless. God Good bless night.
2: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves.
3: All right, I want to show you the gospel hand. Now, what I want you to do is take your finger and point to your thumb on the other hand. All right, are you doing it? Here we go, and then I want you to repeat after me as we point to each finger on your hand. It goes like this. God loves you. We're all sinners. Jesus died for us. We can go to heaven if we put our trust in Him. And then go backwards. If we put our trust in Him, we can go to heaven because Jesus died for us, because we're all sinners, and God loves you. Now, let's do it one more time. God loves you. We're all sinners. Jesus died for us. You can go to heaven if you put your trust in Him. If you put your trust in Him, you can go to heaven because Jesus died for us, because we're all sinners, and God loves you.